0: Bula!
1: Bula Vinaka. Ongona Radio 4EB and Angani Salani Kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and Ndotale was Tingona Vakaviti. Kabatokai may rongo may viti. Na programongo and the rongo aviana vimboin kevini bakarawai may natini kina tini kandua na kaloko. Nevangu alais button nungu koro may seses angani aunrobe. Tumani autiko na mboini kuwa na marama basumbeka ni sambeto. Arin tavu dola arin.
0: Dola dola vina.
1: Okay, menda barongo sarmanda na kenda ivang kwakanga bakayalo ena madawango.
2: Andale sonia nambong nikua sa turmai ena lakadaka wa si rua menat kina tulis ngul kabitu kina basa ngul kabitu. Lakadaka wa si rua menat kina tulis ngul kabitu kina basa ngul kabitu. Na kami tumbu kina na lotu. E wakara itakotoka ike koluke a kami nda waka e dora ke waka enda ngandremandina mitumbu dhaki na nonda ibaba kosa lotu meleo e bunga. Arsa ngumatu sara ena lako kina wali soro ena bisinga. Arsa loma bata. Arsa ndobi manrai ena bivale. Arsa kania na kenra ena marau kena yalundina. Nyarsa wako binabinaktaka tikubuana klu. Asa bina katira kuir na tamata waka yanduanga. Iena turanga sa waka ikurta kibaira na sungusungu leo nilutu. Ena bisinga na tamata arsa wako mpula itiko. Na wasa wakirisi ka wakande otake ke e waka ikuritaki endusia nira leo lebu eraduru tiko yani ena visinga. Ke leo erua wale mananga ena singa yandua sana tumbu na ibaba koso ena vitu nanrau ena ndua ngana embaki. Erasenga ni vye wakalotaki se vye wakambulumbulotaki. Ko irna lotu taumanda eranda usota watanga wasia watanga na kenra serakana wata. Kawaka pinawinaka tiko buwana klo. Esarangay tauda nga yani na leo bunga kina nonray songo-songo leo ni lotu. Embuli kenda na iwaka rawango mindandi kewa talimanda na nanda vi maliwai na sa tiko ena loma ni lotu. Inarani waka ikuritaki na nanda leo ni lotu na klo kewa ka enda marroya kasusunga tiko ena nanda vi maliwai binaka. Fibotai kawili kina nanda rawani toka wata kawindo vye nanduwa na ikanakana. Minda wili nanduwa nga nabubale. Sanangkai waka ya rara takira mena lubena era sese tuna kalu. Kina bubale ala wata kawilo mani. Mitumbu kina nalotu. Kodhe ya rao ni kusureta mi maindo vimanrai wata. Kina namububale ena mata wango. Emeni.

O dei senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena i vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucha, ni waiwai ke na i voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhao e andua. Vakauta nga endua e tolu sanga vulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke i tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: e karo e kaso e kale e kabo lati gbogbo bi tete n gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lo tu te gbadun juju o lo tu ola
1: e karo e kasan salafi alaba gbogbo yin le o e ku ojo meta o
0: ati o lo tu wa idan se yi
2: enle kabo sori eto se alafi alaba yin se dada ni e ku le o
0: ato lo tu yi kosh ba ni gbogbo e se nlo
2: adupe lowo olohun a n pada si routine leyin world cup ta o
1: ati igba ta awon omo na ti wole ba
2: awon omo na de ti wole si ile iwe
1: world cup yen lagbara
2: o lagbara o nisin gbogbo a ni ka lati ma ji ni daji mo bayi
0: abi ke ma pe bi se para yin o ya
2: ah ewo ijo final yen
1: o lagbara
2: o lagbara o awon to lo bi se won po to ye pe olohun sanu
1: well Spain sha jawo o ja ewe bori sha o
0: ah adupe lo olohun pe Spain se be
2: eh kilo de
1: no, ah ah kilo le toto yen
0: Messi ati ilu e awon ilu won orisirisi igberaga iwa palapala o ti poju
1: eh won ni yen Spain abi
0: ah koto ti ilu ilu Argentina o
1: eh
0: ah koto ti ilu Argentina
2: ko pin kari na ni ki se pe
0: aye o ju passionate it's the man buyon pe tori awe iyen tin ju passionate
2: eh gugu won ko na se ni
0: yes won se be dada ni Argentina won se be ni gba ton koko win ni ojo si to koja ni World Cup you know won tu se be and awon yan tu ni pe awon referee won fun won ran won lowo
2: won sojoro
0: sojoro fun
2: eh mi na ri ton so be but cherry World Cup yi
0: awon yan binu si Argentina gan
1: ki se Argentina ni kan na binu si won binu si US gan papa orisirisi awon rules na break this time around which is very unfortunate
0: fun omo wa lode sese ni US e o
2: omo wa wo
1: ki se omo yin
0: folarin balogun
1: ki se tori omo yin na se o
2: we omo yoruba na ni omo karo ojire na ni
1: omo karo ojire ni sugbon eni to yi
2: baba ngbedo
1: en to yi ru yen pada tori pe ka America le continue ni ki se pe won ti ro bi America ma win the next one
0: Belgium de si won ni sikushi 4-1
2: awon eyan wo match yen kan Belgium
0: ina won eyan dun si yen no
2: eyin Belgium
0: no ina won eyan dun pe Argentina na o se
1: won ni so bi won reyin won
2: e o da ki awon mi na ri
0: e bo Spain na ti gba ri Spain ti gba ri si ni odun merin
2: dilo ko se yin
1: sugbon England gan lawon eyan really fe ko gba kini yen because it's been a long time
0: yeah, ti pe gan ni o ti pe won de ni awon
2: won de gbianju
0: players to da gan
2: won gbianju sugbon awe
0: meni meni se
2: baye se ri niyan ko lo ma fun wa se
0: ki la ni fa won yan wa le ni
1: opolopo nkan la ni fun won la le ni o
2: a ni awon orisirisi awon ibeere to lagbara ti awon eyan fi ranse
0: sika bẹ sika yẹn n sin ni
1: faji de n ṣan bi oyin abi
2: n ṣan ibi ni gbogbo oun ni gbogbo
0: faji
2: nile faji
1: entertainment capital
2: bẹẹni headquarters
0: awọn yan kọ lẹta pa awọn njo awọn gbọ awọn njo awọn ọrọ ta sọ nipa ifẹ ni ọsẹ to kọja awọn yan gbadun wa
2: ifẹ la koja ofin
1: bẹẹni o
0: to ba tan ba ti fe o feran o ti experience fe yen ri o le call letter si wa le be arrange
1: rara o
2: iro awa ki bayan
1: rara kin se ru
0: ne soro fun yin
1: rara
0: ni business ta se lowo bi
1: rara o
2: je pe ni matchmaker
0: ani business ta se lowo bi
2: kawo yo fi we ranse
0: koda ki aso fun gbogbo eyan ni nkan ta se te ba ti call letter a fi yin awon nkan ta se
2: die de die ni commission ta ma ngba na kokpo
0: a jo se business yo we
2: do olotu emi ko ni ki la tin pe onisiro ni
0: e ma onisiro to ba fe buying to ba fe te ba fe buying so eyin na gbo die die le ba fe buying ko si wahala
2: asiko mi nko yen o to
0: ki lo pe
2: asiko ti mo contribute yen o to
0: asiko
1: gbogbo e ni gbogbo e na gbudo na gbudo shiro
2: eh a shiro na
1: gbogbo nkan lo ni shiro gbogbo nkan lo ni shiro
2: a ko si ise ofe mo ko si nkan kan ofe
0: won ni enikan ko letter si wa pe awon okunrin so pe awon obirin won ni awon nilo awon okunrin mo
2: to
0: pe awon obirin mi so pe oto ni awon obirin mi so pe iro ni ewo lo jenu won
1: e ba wa da soro yi
2: e ba wa da si o oro yen lagbara die o pe awon obirin o nilo okunrin mo so to ni abi ro ni
1: okunrin na o de nilo obirin mo abi
0: ah no a nilo obirin dada
2: i ro so awon obirin lo so loro kan awon to fi we ranse won so pe awon obirin so pe won nilo okunrin mo kokunrin lo joko sibi to fe
0: kokunrin lo joko sibi to fe pe tawon okunrin ba fe wa laye won pe o lati je pe won ife partnership ati family pe won fe ko je pe ban eni se konunu pe awon o fe ma sise iyan meji kan ma pretend pe team ni won
2: iyen ni pe okunrin to ba fe wa si aye ti won kan ma jo se tokotaya o won ma jo pinse ni
0: ojo ma pinse ni
2: en ti o ba ti fe kan jo pinse ko wa ko rin siwaju
0: ko rin siwaju
2: se pe so ibere won ni pe so to ni abiro
0: ko wo waju ko fogorin ko yen
2: ah
1: oro laniyan
0: ki rin wa ro si
1: olotu e je ka sare lo sibi PIB orin
0: ah ijoro e wa wu to ye di
1: wu
2: o ya la
0: e wa li ke ka sare lo si ori
2: pari te o ba je o to le amomisi
1: akoko momisi
2: akoko momisi
1: to ba momisi tan a wa gbe sita
0: e bo te yin down e down ka to lo si e
2: pe ka tu oro yen pa
0: ka tu
2: oro yen oro yen oro yen lagbara o se o se se kan ni pe awon kan pe okunrin obirin o nilo okunrin mo laye won sa abi se oju ta fe fi wo ni pe asa igbalode ni
1: emi ba so wi pe olohun to da o ako ati abo o ni di to fi da won to fi ni okunrin o le da nikan wa o nilo obirin won ni ki otun ki owo otun ati owo osi eh pe kan jo pawopo kan fi ni owo se mo owo kan soso
2: ko dagberu dori ke
1: ko dagberu dori
0: ko dagberu dori
1: so emi a so wi pe
0: owo keji le jo re yan o le jo re obirin yan mi abi
1: se nkan te nso ni pe awon eyan awon okunrin o fe ma fe obirin mo ni abi
0: is the other way around
2: awon obirin no
0: obirin lo ko letter
1: lo ko letter
0: pe awon obirin won fe ki awon okunrin wa laye won ton ba fe se ise ka won na se nsise o ma pin gbogbo ise
2: ko ma pin gbogbo ise
0: pe kaka pe ka won ma je ni to nse gbogbo e awon akuku da duro ibi toro wa ni awon okunrin o so be awon okunrin a mo pe
1: se ton ba fe ara won ni abi ton ba jo nsore ara won
0: ton ba fe ara won ni won so ra won fe ara won ni
1: nkan to bákan méjì ni ṣe mọ̀ pé téèyàn bá sọ pé ó nífẹ̀ẹ́ nìkan ìfẹ́ yẹn ó máa jẹ́ kó fẹ́ ṣe oríṣiríṣi fún ẹni yẹn so tí obìnrin bá nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀ tí ọkùnrin náà nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìyẹn ò ní jẹ́ wàhálà àtijọ́ máa ṣiṣẹ́ àtijọ́ máa ṣe nǹkan fúnra wọn kò ní jẹ́ wàhálà pàápàá nígbà tó yẹ pé wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ a mọ̀ wípé táwọn tán bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ kékeré obìnrin ló máa ń ṣe iṣẹ́ yẹn jù pe ise omo titoju kankan okunrin na le ma sise ile kon ma se awon kan ton ba le se sugbon to aye pe nipa omo bi mo se so to ba se nipa omo ni okunrin na le ba iyawo o le ba toju omo nitori pe a mo pe orisise awon kan lo ti wa ni ni aye isin to ye pe awon obirin won le express sile ninu kon le express sile ninu fridge so that okunrin yen le gbe ko warm e ko de ba ko be ko ba fun omo yen ni milk then kise yen nikan na o tun le ma ba o le ma ba ba sere so that ti iya ba nse nkan mi okunrin na le ma ba omo sere ko le omo ojo ma rin kaakiri nkan kan beyin ko fi sin o ti e tun le gbe sinu pram gan abi ton ma nso ni so mo dobo yen ko gbe saya
2: some adults
1: ara nkan ti awon okunrin na le se niyan so ki se pe obinrin nikan lo le ma se ru awon nkan yen okunrin na le
2: won le jo pin se
1: won le jo pin se
2: won le jo pin se ibi to ba ku si na le
0: e ma fi wa le o e je ka gboro lati awon ton ti wa leyin ka polowo oja won oro yi oro nla ni o
2: oro nla ni o
1: oro si nbo
0: oro si nbo
3: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.

0: okay, I'm glad you
1: are. Ah,
0: don't touch that
1: down.
0: Appreciation. Don't touch that down. No. And sorrow, low for photo, sorrow, nipa. Obirin ti o mowe o lowo o ndagbe o de ti pe odun ogoji ti o de da duro o ni pe ki lo ma nfa ru nkan beyen ti eniyan o ni afesona abi oko abi eni kan tun rora maintain e oye yin
2: ko lo be lowo e
1: tabi mo to bi wa fun shower
2: wa ni
0: Tori won le ro pe a ni match making service tori at
2: ko si oro match making service lele ko lo be lowo obirin na pe ejo ma
1: arabirin ki lo le ti e loko
0: enele ni tutu single la ti wa lo ma fun
2: ko mata on lori oro yen o na ko lo
0: kalara
2: o ko kalara
0: ko lo ri de look I've seen that you are
1: ki le ro pa e na
0: le da duro mo pe ma ni den to ma ma sise ga kiri
1: o gan interest
2: yen tun lagbara
0: o fe ma ro yi lo vi ni ko yin
2: nkan temi ba so ni pe ko si elomi nkan to fe niyan faye some people just want to stand by themselves. Ki se gbogbo eyan lo ma so ko won fe loko abu fe niyawo awon mi le wa ko so ko je pe won ti ro pe ba won se fe duro ni
0: awon mi ma ro pe se gbe raga lo ma nfa ru nkan be
1: e jo won ti lowo